0: naiwe parapo. Etamina. Aiki naiwa esawa. Niwa heni baka mukavi hiranyo. Aiwe yabakani nakawaniwa. Mupuelo yao bakani murayo na muna hovanyo. Nkamchapu nene. Muhemre no wayo wa matatani. Nkamchapu nene. Chirene oradi Mosambiki yo kale ruwa wa moni moni bondia.
1: Viva, bondia ana miwa tena radio Msambiki, bondia alukutra ya mahanya Nusha, bondia ana miwa ate ni Erligado on radio Msambiki.
0: Bondio kumi.
1: Tegumi diela, kahi ya mahana Nusha o radio Msambiki.
0: No hiya na wiwa kani na tepo haka lalo kumi, tuenina rawe rawe rawo.
1: Kina romela ivo shiru noe na kiponya, wawawawa, miki ya, mahana Nusha ya wa ase diya pama na ashi muluku.
0: Wala, wala, atwe. Na pia elukuluku yela, atwe.
1: Elukuluku yela, muloto ni mulobo na 94 giga, wana baranko.
0: Ah, 94 giga, wana baranko.
1: Epo
0: mayo mkuba ho?
1: Epo mayo mkuba.
0: Wala, nina tamalo, mala wa isemana mvinre hai?
1: Iyo, mala wa sumana kimbiri hava hava, kwa mtuwa, kateke mpaka, kora kwa kwasa. Kepanyan kar bate va wala ko rikar char ke bate va adona nani erkin bela vo
0: arin anan bela ho un ka wa ka gerene pa le lon pare en velo mueren ka kira ti maraka
1: goda kimpara kimpara to mi te ko ikina ku denne so
0: muna yerang so te na wa no mar lam te ko vere na vele vere nare ro nera ro evele nga wa ka he man hiku muere o mara wa semana mo ke hiere en velo ikena lo vela
1: Ntani evera kama ito kikuwa chela kempene.
0: Aha.
1: Mita kwa ina mkawaniwa.
0: Ho. Acho nake la mkavero muke na wana 94 giga. A 94 giga no thamala. Ni kavere ni mwaha olelo.
1: Ya, mwaha olelo vahava. Mi wano edishela eyo. Mi etamina.
0: In che parato?
1: Nero ce le avendo, in la cala tu noi dice la
0: sua. In che parato?
1: È parato? È parato, mi è parato io.
0: Moni è parato io to.
1: Mi è parato io.
0: E ti c'è la etamina?
1: E ti c'è la mia etamina.
0: Ok. Lina tamala. Mamma nere a ciù atano.
1: Yeah, moni woro na ebra amaraga adona nania. Anaga ya abili, aliferti mkelejia. Kompanya mlopa na MC, ulewana kala viti, ulewakele gemalo chiloaga. Juwa vizitantu chi, wane makita, mlopa na numpelo ukuru seru na amariye na tonsilisinda, akele gemalo chiloaga. Mlopa na Mr. Joa, ulewana rosa, ulewana amariye na dona dominga, shi akele gemalo chiloaga. Ana pidio ni uni ya kele malochelo wako mantanti ya kele malochelo waka. Ana miwa ate na erdikate ndazi msambi kukuma wani kula ula opepani, okolo kwe, oyili, wana marohi. Elapo yote na nampula ya kele malochelo waka wimu loko na 94 jiga.
0: Brigado Nriva Moha.
1: Nriva Moha, bondia.
0: Bondia. Yuratana mwasa osu ni mitrasa makumeli. Tiwisa zora jini 20.

lo panawihi ha ki kurumwele ni maraka alinga muchave kani kurumwele no kala chwe keno wono na halo pore kave kani kurumwele chwe mo chupan la mulo na teli mwere ki kurumwele ni maraka ki kurumwele ni yaka winchoko nanu nanua na yo holo.

0: ndanyasunja ndangokilimana ndangokupi pikuchikole kadromera pa sexta class septima class tamizachinja pa kilimani bwera kuno apewanga komu kuno kana famija tayi mbazasa ka malari ya mairima mbazandika kwekule masiku ti programa ikali nikhalirima programa ikali lugare paragona para preparar futuro itamu bizapezeka kwekule tomera mchaka cha 2003 ate chichino pano ndiri kilimani kuno kwekule ndikafunza xikola ndikafurmare institutu industrial primeiro de maio ndikafunza kursu ya contabilidade e gestão mbimala mbidizainda para ispu kachemerwa xikola ya gestão e contabilidade pondo área ya administração ndikafunza mbimalisa mbinibuka pondo mbinenda kufunza mukuba ensino geral porque tempo inere ndikabizwa tai kuti ungakhana formação técnico kodi kuenda universidade então mbinizabuka mizama malisa murumbala pondo 4 de outubro significa kuti manive medio na mawiri a técnico profissional e yalipo ensino geral inachemerwa primeira de décima segunda
1: mwanonga kuti pachaka chinichire pikhali pikunensa makamaka kuchita mabuku 12 mukadafikisa makamaka pa mabuku manomwe kodi panzizi unole tirikulonga makamaka chakachanji makamaka chenechi chikalimira munangu achi mabuku manomwe o septima class basine
0: 98 2000
1: apo pakufika kwa nonkati mauno nzinda wa Kilimani kulingana kuti zikhali ntsiku zakutoma pya chilendo kakhala kutali na anyakubala muona tani makamaka pikadanesa ta
0: kunesa te kwatoma muzi ulongera kuti wa uno ndi mwanankasi mwanankasi tenka ende kumunda mwanankasi tenka ziwe pindu pa nyumba pala sembwe etam pala kachengete mwadili mamunache na anache kutoma kwa toma muzi famija mazikuzapeza mama na papa kada ndikumfiare maningi kuti ah mwana wangu pelimeni chitimwangi sire parte ya kuskola pelimeni chitoni pina fana kitika ninji tungikunga kuti ah ndi anthu kujinjina nopodi afunze xikola akaza kale tenka sembwe ah baby japi natipeza tai ndao mbiza konfiare wa muzi na papa na mama famija yangu ah mwana chatepa mukunzengeza kwenda kwansia kwa fora anthu kabe kupasa respeto amuna tantanive ndao mtabwera kuno papa mazani vunza kuti aba pano te pano sene akukonfia tai ungaenda kweku ndipo kunipasa mangezo na famija pina vera nefe kwa wangire pepe lubwere itangu zafika kuno pondo matifukudade zapezeka mabuzeni ongera kuti ah mwana ukuzoona ntazina nguchizungu chakacha nyatwa kumuta pepe pondo Malawi funa longana ndu kwaze mwanyatwa kuskola pondo funa vesela binango binango tangwe chizungu mashipro ntaza konsigiro wangisira kuti konsigiro na kuti pepe yapeza pita pachichino tina problema tai ate xikola xa yamala tikupatana mabasa tikufunzisa ambo anango na bizinji mangi mina kitefe ntao nyatwa sin sapezeka maji preciso kuti mundu kana coragem por isso ife takosegui primeiro muzi quando a confiar o anando baje bera kuno pitiza kosegui kwa onesa kuti xa tipa fita furukirato ntao tiri kuno xikola xa mala basa mbeoneka ntao ati chichino
1: tika kuti panzizo nola anfu akhali na nzero zero kuti mwanankazi asafunze makatayo otaya afunze pang'ono thangwa chikulu chikafuna munangwa chanyakubala ndiye kuti aweni akwanise kutiwerera njira ya banja ninga mwanankazi ndipire pikafunewo otaya ndi nzeru zili zikanyerezera abali anu pakati pa zinzana
0: ndi nzeru zikanyerezerawo kila dipeza ndikuti ife takada kukhala pang'ono ku Malawi ntampewanga na mewanga kadaonambo pindu pinango akazi mbakakhamba mfirmeiro mapresori mbakakhamba mapolisia ndawo ine xa mukabwerefe para mosambiki azabwera na nzeru kuti ine ananga ndive awangire xikola nzeru zizo kuti anang'ono kumunda kwa preparar kumpaka kudikhira usembwe xa pewanga na mewanga mukabwerefe para mosambiki xabwera na nzeru zinango azawangira kuti ana usene afunze xikola pakadali pano abalanga usene tosene tafunza xikola
1: mwalonga kuti mwapaka makamaka pakhodzi ya kudziwa makamaka kusogolera mbuto za ganyo za kusiyana-siyana tirikulonga gestão kuti munapakemo makamaka kodzi nei mwaona tani nzeru zanu mudatomemwe lero mwalonga kuti muli kuphata basa pene mwakusubenza mbuto za kusiyana-siyana

0: makamaka pa kodzishida pa kwemwe otai muri kupata basa makamaka pa panjira inangwach pakat pa makaliwana
1: Como kufunza shkola sakhana nga kumunda mundu sakhana mandui mapiramanga mapira ndao ifepondo dina ine pondo dina mari adzinji ukuzwa ine patabasa ndao ndikupezeka pondo ninga professor ndikupezeka ninga gestor na area ya contabilidade pondo dina relação internacional ndao sapezeka mwa cooperação ndao dina pondo gestão atuação ya tarkika ndao sapezeka pondo na painéis internacionais pedica que da assessoria presidentes municipais a nível internacional ndao de uma área mazinji anazwefe dipindo bizinji pina kitefe pina patefe e sense ya pondo parado longa kutife takula familia ita negócio ndao sagulisambo pinango nyama tani ita pindo bizinji pina patefe
0: Ah, mokuleka pakhundu makamaka mbuto zene zinasogolera imwe o time na subenzema pontu musachitambo mabasa au virama musagulisambo tani
1: tagulisa pinango nyama tani kitambo taxi njinga ya njinga ya mota si
0: ndimo Ante takuchita makane na Gina Kumanya na kumanika nkati mwenu studio rat Msambiki panu panzindo kulwa inu provincia Zambezi ya Kilimane. Makamaka tirkulonga tangwe ya antwa matu. Mbatulonga tangwe ya makaliru wao, wanao, kodi, afunza kupi. Chinchino ninji makamaka pinichiteo. Alonga kuti iwa sasubenza makamaka bulikira piga wiku pia kusiena siyana. Tirkulonga makamaka pakundi ya kusugulira mbutu za ganyu za kusiena siyana. Pontu kuchita makamaka tumpakamiso. Kulikira mbutu zinangu za kulingani ila kuliali ya kadama mizinde ya kusiena siyana makamaka na masoso. Kulingani ila ziko ya pansi pinu maziko a kusiena siyana. Mbwanya longa kute atoma kufunza kuchitritu ya Murumbala munu Zambezia. Tirkulonga kuntereru kwa inu provincia Zambezia. Mbwanya tene pali kukala panu panzinda wa Kilimane. Kodi uwanano mama Gina mukakomero makamaka nanji makamaka mukasinzika nanji mukachita share mukachita munangwache guta uwanano chiswaye mukakomero nanji makamaka mbamuli munangwache mwana
1: uwananga ndikakomera kugwabola ndikakomera kugwa share So nda pezeke penu, ndi soka penu ndi sorti.
0: Uh-huh.
1: Ape wanga kumu mba antu gulisa binangu binangu wakana michiri. Haka ndu kupari. Nga kwa na ura zinangu ningaena kagwa shee, ningaena kagwa bula, ningabwira ja. Ibe iwe lero bano, utani barangu ya kumisa tusiwa. Uh-huh. Ura zinangu hajate ba utome kwenda kaita limpeza kuroja, wakato mesuka kuna mapuera, tata bizangari zangari, tata wana kuti kucheza siri kwa keza, malipaka na basa manengi.
0: Uh-huh.
1: Ndi mwora kule ni musi, peza andu kumunda, peza andu kunchinu. Pesa andu umlojo, pewanga kana banka gulsa munyo, gulsa njiga, gulsa mabrasha, nipunga bindu bizinji. Ita ora zizinji, nika pesa andu basa muzi, tazina ngu sabadu kumagulo, diatu kenda gereja, angandisia, pwini tazina ngu masabadu wakadia kutija prafasiari mbona wene, ita undazina ngu angandisia libre, ita kagomero maningino kwa bola, butangija ora kachepera, ita ushea, pwini tazina ngu kushkola, ora kutoka, pwini cheza mpromono,
0: Machi kazini kwa nika
1: kumera na
0: bora. Ndema. Apo, kote makaliru chinchino asiana na kale. Munga chita mpimo. Mwapiri pida onemwe. Mwapiri pida tambe. Mutisawana kote nsiku zino apale zinji mbala sadungunya kutu anghabe. Anafunza mbale kote alinapio. Anafunza mbale kote munangwache. Watai zinzao njambiri njakuzuika. Mwuko natani makamaka pa mwapiri pionsini pida tambe mwalonga kuti mwabuka kumalawe mwafika nkati mwunu mzinda mwachimune mu chizungu jikalimbo tinepo kenkere mwakakoza makamaka kulonga ninga mwafunika nkabe mwenye chinchino mwalonga kuti mwusajikwenisa kuchigubuza mwakonda kunensa mwusalonga madidi mjipi fale kafune mkusia mwanangu ache kuna ale anakumanika panzizunu mbatiportana bulikira pachisa cha gumanya Anango aliboloma, anango aligwerisa, anango alikusofala, anango alimprovinsi ya tete. Nanji tumakani hatu sakwanisa kufika bulikira mbutu za kusiana siana za ziku watu ino. Pontu na kudambu kwa ziku, penu Malawi na maziku anango makani hatu anate kwanisi kufika kwaneko. Njipi fale kafuna mkusia ninga kupasa chipapo?
1: Ya kutoma ndi kafuna ndi pase koraja paye msene. Lutaki kuti ife ningana kutifuna pindu bizinji. Majape watu ilingana kwa asikana wakasi anga wangira kuti cha mwana akura ndi prepare rasembwe talveje mkamwene tangu apaya nangu atasasiya mwana ngonongono bakasemba popala kanyiwa itati kafuna kuti uchokuto apayo sera kana kurasha mpolingana kuti mwana anga angasembiwa nyato zanga za mara mwana anga angasembiwa sembiwa kusakala ninga negosho da sembiwa pontu nopolika kokakamizwa idao divya kuti awangiriana ngono kwa pasa kunsejo kwa apeza pa kuskola tangu apaya nango safika ninga tembuzi na gosho busa ana kuskola tende tikavinirana wikine pone pikana titikira bebe ora kuskola paja fambira na familia mwana makula kaleni tani tepa yapi akapikuponya anza yera kula nduri mwache akufuna vinilo yanza changa vinilo chaona na bala fetai ita atomebwera apa masabwera ja mamirigensi awate pa kuchemirwa muzita kutuna nombiwa na anza kwa kavinilo zapanga ndine pole nombiwa mbiri kuno shikola izati kuti ndandikara makomera na shikola ita ipisizo kuti apayo sina kana courage ita ndizapanga pa mubwerere ine pole nombiwa aza angara kwa nduri mwanga chapo divinirwa kuti sembo yao ine kuti taira nombiwa wikini chapo grama ziri kuno zandikomera maenda zaona kuti vyapire pinango pire ine kuti longa pindi vyo nama kuti ando sena ndinomba machini nana njino na tatu ini programa zanga zafamba muda marseni shkola padafika uranga kuti jai pika longa mwe pire nitepa chana tempu kare mwe musafuna pa nikita kama nafuna na ina beba sarai ndao mashbrontu kumundi vya tradisao ndao nabazata segmentu maji ndingalingana ini vano siku ndi programa za utai ngabe munthu kutana nombiwa talivezi kuzona mbonye munthu kazaenda chani nga kilimani kumbuzafu za shikola ashikilumbiwa kusathawa taipsizo apayo sena kana courage akonfiara nao alingani akazi ningamona pondo kuti anapara basa zonsene akazi safambisa njinga safambisa mota safungula mbobanka akazi safara bisene bikini podi ndawe kaika chimoneni cheza ili ndikakhala pondo mwanjero ndikapezari ndikapesa ndikachinja mafuta ndikachinja masefa amunchino machindiri mwana nkasi ndapsiro apayo nsene akonfiara nao nsene alingano nsene ningana ngodi kuti uyu mwana nkasi ye mwana nkasi na mamu vanyumba vanoti ayi uyu mwana mamu na dana mamu izezi sakari ngazenda ayi kuti stragare pa nyumba siana nsene livre anafuna kumunda tengepeziwa anafuna kushikola tengepeziwa pondo ufambako nekuti cha wakula kusemba tai wakula cha kusemba tai andu ya kupana kuti unango funa sembe mamu na kufuna tai u mamu na kufuna kazi tai sembe ndita ungafika vindu pinango pisha kitika bizinji tau ndenge pemeni kwa kufiara na ngono kwa sia ninga governo mboma kama shikola mazono sene tau ndipo kwa sia ngono afunze shikola
0: malonga kuti pachaka chini chiri chidatome mukufunza pikhale pyakunensa makamaka kufungisa mabuku lairo tirikuona kuti pinthu pyachinja apumpisa muna khalemwe onchisa muna khalemwe ndiye tani muli kukwanisambo kukopa mtima kupasambo chipapo kuli aphale anango alipo munangu ache anatowerera nzeru zanu pakuling'ana mwapiri pidachite muninga nkazi nanjitu mphimba zizinji anapaswa mpata ndi mamuna thangwe ndi mamuna apo lero ife tirikuona chisanzo kuna imwe ndiye tani makamaka mpisa musakhalemwe mukwanisambo kuchinja nzeru anthu anango anagumanika duzi na imwe
1: munakhalefe chichino pindu pyachinja chichino tira anthumbo olembambo ganywa amuna azinji anthu asationa na maso anangombo asati konfiare pina kitefe tisapheza anthu azinji ikafunefe ndikuti kada munthu pali iye mkazi wamamuna akhale nakuti nzeru awangire pinasilire achite pinafune segoba munthu kuti chinafunika manenge khona gobanthu ungaongera kuti indiri nkazi ndingaoniwa mme ndikagulisa mpeshi zanga mndikaoniwa ndinasekiwa akaza nangu akuti agulirwa na amuna munguwo ini wanosonditeka itaunaphonyeka psizo akazi unsene na amunane kada munthu awangire nzeru zache khala ndikulima alime agulisa ikite pinakozee pala iye itapachisa palife tikupheza anthu azinji savunzwa ambo nzeru na anangu amuna akazi itao ndikuona kuti kalongwa kuti akazi basa nkulima baso pala kuza anthu pa nyumba chezesa ana chikidari mamunawo achikipepire panangu kuti kamaumbo kulongwa kuti deva longwe maje ma padiazino sapata basa dai
0: uveka kuti akazi nsiku zino alina mpata penu azatema kutapitirize na mabuku mbako nisambu kusogolera mbuto za kusiana siana ninga kadamu
1: akazi ali anapinga unsene ana marazutadwa didi tangwa nangu sapezambu ni chef wa mfrimero ni chef wa mapulisia mabasa mazinji safunika beba nipinga akazi unsene jikina anarugare kuti na nzero zacha chite vili pina kuzea
0: apo tisaona anthu anango ininga ifya sena ine ndabalo kumurumbala mbo ndafika munu munzinda ndafunza mabuku makulu makulu lero ndina mpata waganyu anango asadwala malongero awo anango asadwala kudabukeo mukona tana makamaka nzero ningazineze anango asadwala tentupo awo kuti mbakupi apulukira kupi ndiya nkhondani anango asapidwala anango asachinjika na malongero amuno dabuno dabuno apo lero tirikuona imwe nkhabe mulikulonga ninga papata kula bulukiremwa mukona tani makamaka anthu ana nzeru ningazeneza
1: anthu ninganena mbupasa sisi longera kuti mundu pali parabalwe papaswe nze bada kuzwe ninganaini nisanga kuti ili ndatakwatiwa ningasakha mapiramanga pala kilimani kuti uyende kwa kitipi akutipi akuti Yesu abinseni kwa tiyo abinseni ungabwera kuno mbuchena pang'ono mbudu wala kula bulukiro sasa kasoka sasa kasoka ichilongero cha muzi nkabedwalwa familia nkabedwalwa ripoti kuno kulife sapa swa respeto tangu kuti una familia muzi nda preciso anthu ninganaye nale azipeze nzeru zao akumbuke kula bulukao pikibebe pano poli chemera soka manungu mama Jove kuruke undiya anza athana chezana ife au tiziwa ife tamakula tikupata basa pana kuti nakubirimbo ena apodizera pina ife majalipo kana ife date mukalife ana ngono eta anthu ena anapodi kwanyoza kuruke ndiyani kuti ife tikakhalani tikakhala kati sambisa kati suka matako kati tani anthu setu setu paziko mbenali akati funa akati chengeta ife pano mbitikhala naye nesenzero anthu anango anasoka pewa wasataya amewa sabantu nari wife tina sort tinambo wa familia paya maya tiwa mbuye psizo respetari bina nabe nikalonga pakutuma kuti ndiakhana problema chizungu ndiakhana problema chizungu tangu nikalonga kisena arali pakisa kisena ndi anthu ali pakisa kisena ndi anthu a familia muzi pana munthu nango arali pakisa kuti zinako ndengana ndi anthu a muzi arali pakisa kuti pewa kundingana mewa kundingana ndi anthu a muzi arali pakisa kuti bala kundingana bala kundingana ndi anthu a muzi ndiyandu hena, ndiyandu kuti ada preparar vidanga. Purikibara kwa pezeka mtu hono, mbidika na soka, utaiwa, ubandinarwa, mbidika kose kwa ziwa baranga, sepai wanga, ndiyandu kwa respeta. Piyanga bera kakuti, pila ndone, kuti, mwana barangu waipa, uwatani, unu na hini na vera na rai. Mbazibisa, hini pila nziwa rai. Ita duwala muzi, ashkendu ubinsi. Mtu nopoli duwala muzi.
0: And, sabizyo kulonga kuti kufamba, mkufamba, makaliro ndi makaliro. Njipimbu nsiku ya kuti imu nkabi kudwala. Munangu achipachitika chintu cha kuti imu mda kumerona achutayu. Mpaka na chino imu nkabi kudwala nsiku ni njipi.
1: Paziko, pindi bia njipa, timanga nduleva. Tangunda kula mgresha. Maje kindu kuti ine poli khonda dwala
0: ninga nyatwa kuti apa chaka chakuti ife tikadapita munangu ayi tikadafamba na pangana chaka chini chili pakachitika chakuti mbonye ife tikafamba mbotepa na tangu kulonga kuti ife mbo tikakhama na manera tai tachifamba tenepa tachitika tenepa otai pa chitika kintu chakuti ini mpaka na chino nkhabi kuchidwala chakuti ninji makamaka
1: kintu chadidi chakuipa
0: chakuipa
1: chindu chakuipa kumanungu kwanga kumine ndi munthu wa Mulungu chindu chakuipa chilipo tai so ulitafunza na chindu chile chindu chida unene makamaka ndi ninga mashtraka kontarini longwa kuti uno ndi nkasa na kosa tai para tumene para basa tatuma impresa ya privado ikachemerwa FGAK patempwenere tapakada pezeka azungu ningana ife mbo wa kafiri eta kafiri azanga ulakalongeni kuti nkhabe nzunguli ya buga Brazil bakuno kwa uchipikida soe ndao ini nampodi kutini nisi ya gwere panu mbakati nyoza iye nampodi gwere panu kwa ntu ya sakabasa kwa atu kuno iye mbakati nyoza aonsene amusambiki azatu akatakupa bandisi ya nikene ndao ini mzana ndatingani podi ya wene bandunari ini devi ndi wange buki mamuna unampodi kwa kwao gwere kuno limba basa lero klasifatu batifuya ndiza vuzo zati ini mandika funa ndone kuti ini kamuna ndikoza tayo podi buka dhanga basa mbenyo kuti mbwere mkati tikana mkati chemila zina la shitaranyo ina koza rai indafunza shkola mwepano mwalemba wati mkafuna andu ufuza nivele esho ufunza ipi ufunza pia kuti ini ndabwesa madugumento ita yu nukoli kuti yu ndwe zungu ini ndini kafri mbuni nyosa ziko mwatu azanga useni amsambikano andu siana siana kutikana virira atiakala neve du país kutika fantite studio ninga registro populasa
0: kulembera mbomba
1: matenda matenda na kitika nziko mno ita useni gopa itina kuruswa basa itina kuruswa basa majini mzana kutengabi awa ninga siya pano basa hii nje peka bibiri ninga siya pano tinavutiwa maningi
0: anitigwa chubuta
1: Minda wangira ultima hora azato mandizungu yenu lisha. Unazazao. Iwe tepa jafu no kai chef du grupu. Itaanda zao na musambikano seni jaku nituwela ndulu. Agora mukande abanduna rawene muli.
0: Akaniyo za simu da.
1: Kika chiteni pili. Pia vuti ratu. Ila parendi chapu ebasa wena sale. Maja wena sale mba kaso fred. Itaambi zafika ora azungu ali. Na nanguwa chef ya chef mbo anziku munu bazona. Kudaja narazao. Tamzani kemera wa ndao tepu kanditepu. Zeruza kuzilibu. Ndao yu ubwe kuno kalembo na ife. Yuwe jau kalenga wana komunika sao direto na haza kwale. Mbukati panga vina funemu. Ndao mahino nizali wala pika chitao. Midi konsigiri kita bataya kutantu sena kana mapashta, makaro. Nwe kalirana, antu nopoli karakaro nduli. Pulika wene kakaro nseni jangu makaro. Ndao ife mandu kapa kusua karo ya singu lugare nove pesoas. Nove pesoas na moturisha anangu mapashta. Taira pertadu. Tambaza fica definição que tinham cada cinco pessoas carro motorista quatro técnico e já preocupação que cali nem também anjo não quando canduli porque mais fico quando já para o grupo bondo eu na chefe o grupo já chefe o grupo ire não zungu boas
0: ali para não quando toco quando gamito olho para pirangol
1: tá para canduli tá não e foi fazer fambi província ansen mas distrito ansen mas localidade ansen andou dali para cá para baixo agora Ita yuo nzungwe nula buka Brazili. Uchite ukale nduli. Kumu yuo nduna wana kutikaru. Ikwati anu faa. Inkwati inako ndisoni shitaye. Yuo cha ukale nduli. Aza nga kagopa japuwa basi. Ita wapini linga bebi pikana ni markara pangono. Majinu fi mba za chinja jaku. Mshaku nichemira nga sheifi. Anangu wakani nichemira ese gaju pwa. Ita wapini. Fiki jawi na kata gopa. Maji pesa mela madibi. Ando sene na lea atempo inira di chichino di Shamaranga. O sene ataya sandi jemera na zina atempo inira. Awi neka ni jemera chef du grupu. Ita jaya sandi jemera chef du grupu ati chichino. Maji pia pita. Puriki kali pasawa nga kuti. Nampoli huka mtu kwao. Wera bazi kupatu. Fikira kuti taratati jaya ningalishu. Mpoti. Kateni kapi pasawa.
0: Malonga kuti mwakunisa kupita maganizu. Akusiana siyana. Trikulonga maprojeto ndi mangasi makamaka adakwanisime kusugenza mbamu zati munangu achiku patira basa kuli utonge
1: maprojeto ndapata ini FGH ndapata visa mundiali ndapata dunavanti chichino sachemirwa empresa idipoje kaa grimu chichino kuchemirwa ola ndapata bondo kura konstrua ndaka diretor regional para a área finança, logística e o grupo mercadoria para a região da parte quando da parte da minha empresa uma songumanya porque de empresa uma papá e da parte da minha empresa manga e da parte do governo distrito da parte da direção provincial de saúde da parte do estado central da parte dos serviços provinciais teve no grupo na Instituto Nacional de Saúde então mas não sei nem mara swalimu mabasa kufamba na wini
0: ande talonga makamaka tambwe ya nsiku za kunensa apo njipimbo nsiku ya kuti pichitika pintu pia kuti imu mwakumirwa na apyo mpaka na chino imu nkabi kudwala nsiku ni njipi
1: pindu pizi nibejitika
0: pia kukoma
1: mashipilati kukomera goma zalo ngati ando funza shkola alembe nzeru zao tuone nzeru za didi tiaga wize kubiri pipi ya dikomera kukubirene nga hapa galwa ikubirene pape wanga yalonga mulungu kugwela nshapeo kalene wapaka yalonga mtu tenka wangisa mulungu wana kugwela nshapeo mulungu wana kugwela nshapeo machelesani kugwela nshapeo muda zale mbeni dokumentu longera kuti tuyosele bika longuwa kuti mwanankazi nupo difunza shkola tenki sembiwa ndanda za wangira shkola machimbiza fika stepe kuti aka zamuna ana nzeru zawa alimbi agora shkola izani peza nikumesa linyerezera limba nzeru paka pezeka andu kwa na duzendo beno nditani beno ndikafuna ndi alonga na chisena
0: mazana mawiri
1: andu kwa na mazana mawiri mbakale ona pida lembefe pidi bose tu ndipipi andu olemba akakala dejmi na chisena beno ndani
0: andu chikwe zana
1: andu chiki zana akadalemba maja andu so akafunika kwa na sheshendu sheshendu na jisana antanisetzeru
0: andu akafunika makamaka akali mazana matandatu
1: entao jifimbi tizalemba madokumento andu alemba zaona pada za kukomerene ndazaona zinanga mbizabuka kutu ubele za uzalonge pida lembewe pili tuone kandiwe da pilemba ongabe tawe ni mbiliza enda pa mwingi andu sene pepa le maradio matulivizao ini mbiliza taira subi mida lembeni au ini mbazalonga au unapaswa kubiri tambini paswa di metu mkubiri ya pezi ya guvernu se kutinga hapa gari apatiti ya natambini mkubiri inembo na wene ngasa kanafi entao mpipipi handi kumera maningi lungera kuti njikada konfia wata ya muzi ningakazi maji ada tambia kubiri ya buma ya pezi muzi ndini ningakazi itabia pili chando zao nukulibia ni marikari manengi. Pukia wapasa nituligara, batinda kuona mtulivizao, butambira kubira pesi, mulungu wa kugwela chapeo. Ndani zao kumbukira maa kari, kutumundu nga wangisira mulungu wa kugwela chapeo. Pia nikumena niwe.
0: Ante, tarukuchita makani na mama Gina Gumanya, makamaka ambatulonga tangu ya antu wa mwatu, ndi makani ya kulonga tangu ya ale anankati mwa inu mprovincia, anankati mwa zikuatu inu, batisaka kudziwa makamaka pontu na kufuna kupasa chipapu kule matswaka penwa pali na sikana tuwela kuti munangwacha kwa nisi kutuwelela nzeru za ale antu ananyinezera kuti nsiku wao penu nsiku zao za kumalisa ziri kunensa mbwenye tirikuva hapa kuti nkazi ande alina yupinga nkazi na kwa nisi kusogulira makamaka mbuto za kusiana siana apo tenepa mpyanji pina balemwe kusogulo kwa ndima antu salonga kuti plano shipra futuro ndini nji makamaka pina ganemu tuwela kuti munangu wache kusogulo kwa ndima muza kwa nisembo munangu wache kwenda basi mbamu tambarusa pinangu
1: ini ashu ki ndafika puliki mundu ngabaliwa sakontari kuti mbufamba mbukasi ya marka pintu bizinji majipa kontapanga salonga kuti presenti passado futuro indi kuna nganda fika pa futuro ndafika pa futuro porque para sala kuti anafata to mukandi anthu mali pakonda panga inda ma prepara para servir ziko nda ma prepara para servir ine para servir anthu pa kisa então anthu so sala ke to mukatai porque ndai kata bien ku biranga nangwa to mukatai fambara inda pina funa kitika to kanale para kusogula anthu po to mukatai porque podi mundu zakundona mulumbara wa usha bwera kuno bazakhala pya kuti wali kwa kuti tangi kuti ini ndi preparado ndafunza shkola ya mara ini zero zanga zavilira iyandu sene muna pateni basa podi boma kuziona zero zezo itam ari anava u padia podi zava pindu pinango pya didi kwa ine napo tutumuka
0: tisaona kuti anthu anango ali atambwali afikenyo akuti nkhabe funa pata basa ankhabe kubiri nenja pai wachi neyo musaona Antonio
1: ine bebi sandikomera tangi mundu anakhala nkhapo mape wachi ono pana ngopodi khonda pheka etao rawa kuti pyanga ndi pape wanga pina jeni ndi pape wanga pina valeni ndi pape wanga pana gona ndi pape wanga ndipo kuri kuponi kambava poni karanje poni karanje nandi sakara sibukini na pindura mbonyewe ndikubizwa kana chiteni nini shikola ya mara ndikupata basa ndikuita fidanga sena yangu kuti ule mseni ni pepe wache tanta ni pepe wache ini taba ndiripo mkindi pewanga sina bara kwenda kundi preparare ini mbida karanje itanga kuti ini vano teva kandaje matabichu lero itanga pewanga tanga pewanga kuti anifunza shikola andilembesa basa andikonfiare pakati kuti familia sela kuti mwananga azinopoda funza shikola anga ndikakafora kwe kuswana sakamu na basa andikomita ambe sela ndi papa ini ndireba nsakomera pokuti ndiri mwana ndikakumopa anangangwa ndikakumanga
0: malonga kuti mulinana piana tatu mwabala makamaka pachaka chanji ndietani anangwa likufunza ndietani makamaka
1: tatu boza baba 2007 uno já ali na cara a mestra escola que para pacato para preparação e a graduação e aqui eu ninguém engenheiro agropecuário uno já a Marisa o Ancasi a Marisa bondo já cai aqui no ensino geral já cai a Manguana a na programa que aí a na vontade de utacar o advogado o médico o jornalista então tipo carreira base a United Season para chapes munango já tambo quarta classe cidade mano bondo já andou a idade até ele lá de cumprir mamão por trás da já uma reunião o rádio então a não ser já andou a idade ele se não fosse escola
0: trocando cote anfanango peno trocando cote tinha que ter uma capiri pina longa baliato a zinza anango situa anapia na dimfuma kubalira tu anapia na kumi anapia na dimfuma kubalira tu anapia na kumi na shano peno trocando desh kins ana piana mukona tana makamaka nziru ningazenesi pakulingana kuti imwe mafunza kakamwe muna piano mbonya na piano ndi atatu basi
1: ana piano nda tatu longera kuti mwana tengepeziwa paitengi kana tempo mai tengi kana tempo lingana kuti ndi wabasa ndaisiziki ndiri kubasa kuona kwa ine ndikuti ndivi baya mwana mbukonsegiri kukuza agora bala mana mbuka mbandunari muru mbaka sakakele bekuja tani ngapesa kusiwa nga mwana ngali nakala kumasa shikola maji kuno ubuka kilimani o zambezi ya para nakala didishpeza iye nga bipata basa nita mundu nga pae nga mai tenko una kuti ana na bale ni adeve kwa bala na programa para kusigiri kwa sirivri mga tekera iwa na mwono mbwa bala se controlo se tani pode saber se ganhar ou pinango pinango puxou na cobertura então pa mukou na coa ine anangono tem que pelo menos embaca siana pega pega pingas então mundo um bona bala mana embaca siana se pega pir pega pitato pode mundo angato me bala na por exemplo 20 anos para onde pir pega
0: pega macumba wiri
1: pega macumba wiri mundo um embaca ba papia capitato mana boas pega capitato mana boas na anangat fica deixa Kafika deshi buki mpamfu sinama.
0: Mpamfu sinama.
1: Mpamfu sinama. Takubala kwa didi, tenki balana, para kwa pasa ziru kwa pesa. Siku wangira kutu, nabala deshi, anakuza ine, tangi kontaku shaku viveri. Anangona na viveri kontaku. Kwa kutinti balana, hafa kundi pesa mangwana danzi watai. Atea wene akule poli kufa. Tenki balana, para kwa pesa, para wene akuza viveri. Kutusine ndi kilima, hape wanga, mbu yanga, chi wanga useni, alimuzi. Akita fida za ndai ni zanda balwa para wene ta inda balwa para ine nda balwa para timiza ndo ziko muno para ine ine mbote ke bala nanga para timiza ndo ziko muno para wene ta bala na mbote kaya kuti wa suti bai ti bai think kwa bala mbwa ita pano kuti mwana ushu ndi sakirete maikitare mangasi para limi mwana ushu ndi sakire njinga zingasi mwana ushu ndi sakire kuku zingasi para gulise ndi sakire ngombe para gulise ndi sakire mbuzi Bweso bala kwenye ana mbuka pasa nyata nungu. Pepe ndipi ndipi piansisi. Ipa masu wa mungu bondo ndipi kudawa.
0: Ndima. Masemba peno masemba na piaka pingasi.
1: Tata sembwa na piaka makumawiri na bishanu.
0: 25 wana. Ndieta nsiku za kutomba. Kulingana kuti yemu cha kutomba masangula kufunza. Mbonye nzeru peno experience mukalina utai ya banja ndieta nsiku za kutoma
1: ife na shkola bindu bisapeza tangu kuti na shkola mamu nasapika asafula asapeza pa nyumba ndao experience yatu yasiana na anango tangu sabambo story yanango aenda la muka 4 hora brandi swai ndala muka 4 hora brandi piki jaife na shkola besiana mamu nasabesambo uyu akusamba ushuja akushitika rimbukama akupeza mbo pika tani matabishu ushu ndamu natu viviru wa siana na nangu tangu eskola maji nkazi tengiziwa basaje pa nyumba silivi pa nyumba kutere pa nyumba mamu na maja sakeza pa nyumba ndamu mwela yukua vifi mashtori ya sobele banja na shtori ya yatu ya siana ya siana
0: saona kwa atu anfa na na maganizu wale uyu anapika ushu nkazi alipeva muna mgoji alingarafano peno ikwamba namba mbwenye mwalonga kuti tangu ya kufunza pintu byonsene piri kuchinja pa pakati pa makhaliro ato
1: for example mundu de enfermero amunaje di polisia mamuna anakotoka Zanovora nkaza napita kubatsa kwanje Zanovora ena anagumanikana naye tangu uyu Zanova kutakotoka uyu Zanova kutapita majuu ndi polisi ayu ndi mfirmero nda mfirmero angafika sikuti apeze kama ya romara ataveji pagwera jintu iyi tenke hata mekubuza para kone livre ja kupata basa pa nyumba mkazi akukotoka Setora polisi akutalipuma iyi alamuka teki prepara matabishu mkazi akuwa kubasa na bwana chitu la topa mkazi angafika anaja matabishu akone mamu na agona masiko. Anapika almosu. Takazi. Mkazi akutagona. Atopa katapata basi. Warana mukela almosu amapikiwa isha anapika jantari. Ntarafu na wanguti iye. Aikuwa ngarafu hautani. Podi kanzeru zao. Maji. Kazare. Viviribabu zi mamu na nangazi ngufuyana. Nampodi kutisa kabuwa kubasa atopa. Yu endiba moto. Anauzira. Podi gureba moto api, anakupasa basa. Unasiriviri kushpitali. Wachumwana kusiriviri wa nyumba, maja unasiriviri kushpitali. Ufule, upike, ukwati kumida ufambi nao. Ita, minango binango, ife tenki tuone ningari majove, andofunza shkola, kutipina longwa mesene, pina basa tali. Podi mamu na pondo, jieni njiembo, jieni angu, njiachivu yopita Zanovora, mkazimba kukutoka. Mamu na nafika muzi setua, tebe pesa matabishu. Peze matabisho, peze maza, sabe, aja gone. Devu pika alonso. Kukie, atopa kwasa. Itamoda uvere, ife wanofunza shkola ndono.
0: Ndimo. Mwalonga kote musachita taxi wa ndududu. Hapa tava kote muna pintu pizinji pina chitemu. Mukule kapa kundu musasogolele chaupano. Musa pita mbutu za kusiana siana. Musa funzisa. Kote musa gawatani makamaka nzizi. Mwa mbutu zene zonsene zinapitemu.
1: Zizi saugawa. Lingana kutiziko ino jichino antu azijimbo kuma. Poku fumali. Ndazina ngu mbutu zene sabuka ndonga. Nita uratu kafumefe kutikali jimitikeza. Tatusaita ukupati. Tangu matibese, tendela patra wanango, anango, chepakarali panopana makumputadore, masistema, tablet. Nita apinango zapata basa via elektroniko. Peno na chisera nitanda duala. Nita basi safamba. Nita utengu wacha kukumandi domingo basi. Nita suma na sere, sapita mitipara basi.
0: Ndimo. Kufeka kote imu msakwanisa kugawa nzizi. Mkwanisa munangu wache kupita mbutu zonseni zire zinachitemwe mpaka misu.
1: Sakwanisa. Kupita mbutu zonseni.
0: And, mbonye tisaona kote anfanango penu. Akadze nangu na base bozi. Iyo nkabi kwa nisa munangu wachi kugawa nzizi. Anangu wa sakotoka, salimira, panjira. Alonge tseda, tani. Mbwenye hapa taona kuti imu ninga nkazi. Pina chitemwe. Nea muna nangu nkabi kupi kwa nisa. Apo. Pataksi ushuwa ndududu na chitemwe. Anafamba nao ndimu. Otaye musapasambu antu mbaya na mafamba nao.
1: Bana antu anafambano, ini vanu tisafambira.
0: Musachita pan panzinda mpaka na munyu o tai musafambira nkati mwaona nzinda wa
1: nkati mwanzinda.
0: Mhm. Mandieta ni makamaka ngakanonga ndimwe tepa nkati mwaona nzinda mukonata ni makamaka andro asabulkirambo tani bafuna mutsaona kuti nzinda wa Kilimani zidavirira ndi njinga alipombo anthu anabulkirambo malongambo kutwamba kuimbirana kutwandi kwatini mukanisie kwangana tani
1: andro saimbo yasakomerwa ngaona kuti ndinkas anafambisa mtaxi ndi programa kuti andro sene kudya kuiwangira rikisa pesa iunga kalangazi bondo ndazinango akaza nango asaganyana mbo forsa kuti wa tuangisire tikitipi nango akazina nakamba bata basa ibozene mbakakhala mbakachita maruidu manzona asasilira anango akoraja savunza usafambatani setu ndikite mbonji para ndikite ninga bibi tsapa sambo zero nango wagulisambo zha mashinera nango wagulisambo zha makapulana itatapezambo ali anafuna nzero tsapangisa kuti wa chingwa kitapi nango primero sare forsare pina ganyaliwe pa mwezi pina kupeza
0: ndimo bas ifitra kufika kumapeto nao makani yatu pansiku ya lero mamajina mbanch mafala nafuni mkusia kumalisa kuliala vesera na riportana panzezi ningana uno makamaka pakati pokufuna kupasa chipapo mnangwach kulanga kuliala anatiportana panzezi ningana uno tuwela kufungisa makani yatu
1: tikafuna kuti akazi azinyindire mkazi nombodi waka kutuwa ine panote papara ndikawe madidi pisiza mamu na ngabe kuzinyindira ninga mundu pire pina funeo ichi yona kuti dipisi giri devi kana koraja puriki nita zinango pinango dia zinango podi kunda kaza didi dia zinango za didi nita devi kana koraja
0: and tuwela mnangu wa chikufungisa musa kumiru wambu na nyimbo musa kumiru wambu na kuvina tane
1: sakomera na nyimbo sakomera na kuvina
0: kuti
1: ndai zonsene mundu kuti ndai musoro na bindu nyimbo bonde sapeza isapeza isasiambo ongombo mukali vitendai zinango
0: njipi nyimbo na kumero nemo
1: pakadali pano nyimbo setu setu ikafunene na chisena zinaje kuti tawa
0: machina chizungu isachimirwa tani
1: ikafuneni setu setu nyimbo ine isalonga kuti ndikugaradisere pewanga na miwanga kundipeza ine sakemera ya Chelsea
0: Chelsea wankati mwadziku watu ino penu wa kuziku ya Angola
1: ono nja kuziku ya kunango mtao wanziku mwatu munu ana ndikomerambo maningi ono uja salongambo pia vida ya majove muda uvivere majindi kafuna maningi ono pelo menos ou é pelo dia mais pelo dia dia ifo pelo dia e na longa é a mamã
0: ifo mais antes chico malisa zina no mumbo
1: zina ganhando energia conchante no zeca gumanya
0: mas você a rádio te fica com a perto na o macania tu pensa que o yalero macamaca macania a o anto mato lero tu também irá cá no estúdio Jina Gumanya ndimboz makamaka adafunza mabuku kusiana siana makamaka to bulkira pano panzinda wa Kilimani alikusukulira mbuto za kusiana siana ndinkadzi wapinga ndinkadzi wa kuchita pintu makamaka pia kusiana siana asia pano mafalachi mbalonga tangwe ya pili pinafunika pansiku na nsiku kulia pali na tsikana pontho mbakhonda kuleka pakhundu kulia kadzi anzachi kuti akwanise kutwerera nkhondo wachi akwanise kutwerera pili pinachita iye makamaka po ara kumanya makaneni wa nsiku ya laro fala ikhali yangeni pano Antoni Domingos kumichini ndikaphedzwa na nzanga Rafe Babristo tinati tizaonani nsiku zina madzina tisale makamaka na kuimba.

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matapa ki nera ka kinapi amuna ta den tiala. Kini kina mwa pe ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yo ichana yo laka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paroliwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Wu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Onampanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ha, oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, yale olipi haikume. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato makambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhela mokaraka, amlo chao. Kimhele mochakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale ocha kayo siva siva shama hiku otene
3: Mureri hopa sauma nari ikiti ipiriti itapar kwa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Aito, no Yelo Maputo, vano limpo no mkamilinha ni Rádio Moçambique, Zambézia, mfune unsogula na Mabasa E1. Nona, ovano ni tupu ila hudimani ya Mabasa nchemelo wa Zelu, Kingo na Numba Mola. Nona, enufanyela wene okala shukute kubeleche yoko. Ya uimvuruwa ni makanaba, uilavi na nafugula mchito theo, nyo mvoluemu. Mweni makani apadwile dhaikane. Pogwa mulo bwana odhoile omaputu otamela ganyo. Odho maputu wali muteli okuno opake nye odiretu hii miera mari dhoido na kala. Elabu ya kui Nogumi lilobo chilobo. Ozivawa vela miedhaini ramari dhoi. Esile dhimfanyi musogoro. No kuwela ni yowila nyo vina mudilode. Watela. Kafia nukule omala ya kamoda. Yana wili, digume la vagova gavose la kamai. Dimukuele mkwaga, ya wila kusada, ave. Kaulilo, kaulilo, nonele giveneva. Omukuela, mwadhie, odhoa. Kobele chile. Kafia ni omale suma na moda. Oroma wiwopa ambani, wiwopani. Agwa chini, omutukule la hospitali wene wa maputu. Kadhuwa nukule, anamuona bona, namwali, oponyile yari. Pakuwele omulu buwana, bahapangiwa wepa. Mwena, oburichinemu yari. Yari dhavi. Mio kule divenyileo ya kamo dha munduni. Dimu kuwela yeno kuno maputu nao malabu haba matano. Ntengu wakana yari? Bilo wakana. Molo bwana, oliwo sizi maria kanzi wa yokosa peno vovira kana. Amuye, muye anodu. Wila mura la ogome. Obe, agila atina avi muye anodu. Wele wani okana yare. Mweni yare, enozuwe wila kaya yodu weo mkwele lewene wa maputu. Yaru buduwena okuno. Ntengu yaru totilokuno. Wafu na we, nga mulobu anokosiliru rumucha baburucha kubiri ipacho. Wea dae ogule chibani ode. Bae kafia nukule. Makata miyobabu kanlaga niana. Odo ombe zuo ni wanawila wakana yare. Oponya. Kanavo viromvuza ni vuzo ya wila. Akuseta havi. Agila atina. Mora lobo

0: Ricana Mukumpo no coming in Radio Mozambique. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Dinoganani, Muluvi.
1: Mulova Omanta.
0: Banu Lumanta.
1: Nelson.
0: So Nelson Radio, you don't know me a cana, you don't know what?
1: Onovugua.
0: Amo vugula ne obe mufedevo muti radio na namu alukule ba mugava azelu.
1: Okay.
0: Eya ova numbonye. Kambe ni zelu gani na nyu mama kanaba na yo.
1: Zelu ina mio kae ola perawene. Me dafu na vida mulobo anodo muianodo. Yeno kosile lobo ya deretu kose lobo ya deretu. Yene por convenia na gravito boa na wene u. Odo mfanya na mamuni. Entao oburu chamu otawiloroga mi modo afuna eno mbala. Entao anada mpange undi ologo ule kababo. Entao erome u.
0: Muya nodo kelo vediwa nge jile nko suwanikati vedere ni muya na mumpele ngezo okuno.
1: Dai.
0: Wali wae. Omutile ya kamuda munduni yele babo tamila gayo vonile yela nada de lo poda mboye mboye kaya pwada olo peringeza ko biru bila mbona karamo do kuno kavalilo kavalilo no nile gevene va adu ago kule bai tampariga epa wafuna oila kosena na maguve ebuduwe muye na afio kule bai ngilo mweni kafia nukule mbani ui ui ui katikule na nishipitala kukoni wani odu wana yari ha kelewa wali wosakuli wali odo nomuruma ndabuma kela dhawani na yari epa nga ondi yena kadinzi wawo lilo sakuli wavina epa nga oburu chamu ekala ndoe nigila ati nrome mabasa noroma akodo wali muteliwi vatakulu buduti we vatakulu. Akose ya kakeni. Kwa
1: mkuu ya kane koraji. Gira tina di mwadi. Soe lo gede yena mage muri mazai.
0: Tabo, yo ni wiwa mkano kuma tiwa tima, mfurona kama basa Radio Mozambique.
1: Obrigado, yamba.
0: Yamba. Zelu kingwa na numba muda. Tinzina na mabasa haba. 8790-12-657 Nyo waka la mukana enyo makani Munongo nile Iyo vina ndena Buono iti
2: Buono iti
0: Dili nani mulipa digani
2: Molo gana mi Ernesto Kuno onikuwa gala
0: Ya, so Bayro. Ernesto
2: Bayro mitas
0: Makani wafia wene umurudani wanyu
2: Nado kuno afia dread
0: Kani vahani mozelu
2: Zelu ni mina vanapa. Jolo kusa. Mlupa na mkwe udo akane courage. Akane courage. Alogene makana buna muyana. Muyana udo. Ya. Adila te watakulu.
0: Nde.
2: Sim.
0: Yenu yuta malani mkane wati watima.
2: Obrigado.
0: Yama. Yama.

0: Muina mkuu, boa noite.
1: Boa noite.
0: Din loga nani, muli patigani?
1: Muloga na iyo, so muiba ukono likuari. Bado mashindi.
0: So muiba?
1: Muiba, se.
0: Kani vani mozelu so muiba?
1: Papa, zelu so, zelu zindi mua bazizi, zofanya ila raga mutu zubu, ili wankala wempadi wao.
0: Mhm.
1: Yenu kana garo ponyeza mandani mwako da radio Msambiki. Ampeza ni kami yego. Yoro maya alibi murima. Yena galiba murima. Takulu nae nozu wa modere. Bonya iwe ja abame ukuno chidi. Mwala nina mwazi yono seke bamfuna nezo waka anzi wao. Wanaguwa noligana wa direktu, wanaguwa ndigana wa bure. Maji zaani umalo ligana ubure na udirektu zaani atamani libavi.
0: Pene wu nile uburubu?
1: Ahe.
0: Ona kena nuogula?
1: Ni wakala mirikadera.
0: Hei, no tamala ni mkano mati watima.
1: Mirikani, nyo vila mabasa koyo, aliku zenu kikwa na numba mwona ne. Maji. Akona radio Msambiki isakuja mudu wana uvi.
0: Oh, mbalage, so zimpadu wa mwene moyo kanlimu ni mwami na kanona. Yamba! Oito, sete, noventa e um, doze, 657. Anamudhi muchito kuno olima dana mwenyu onu wane liwavi. Boa noite.
2: Noite.
0: Mwagumi.
2: Yena kumpenyo vina.
0: Yena kumpenyo. Jindo gana ni mulipa digani?
2: Sojelitu bunipuasu vyo masenda.
0: Masenda sojelitu. Kambe ni zelu ma makanaba.
2: Makanya kadi wali diretu kubari mi kadi nawa kadi munde berile.
0: Mawe, bye, muyelela.
2: Yelela tu.
0: Muyelela. No tamala nu wati watima. Eh, yeah.

0: Dikana muku muchiton bonoit.
1: Bonati bonait.
0: Egumi.
1: Dikana teni nyara diun.
0: Iyo kuno vina na agumio. Dindoga nani ani muluvi?
1: Muluga na izaku kuno amanta.
0: Ai. Ai, amanta oko da veani. Amanta to botoroa. Kanu kwade wadidi. Dikana zindelo. Ai. Dikana mui na bonoit. Name wa bonoit. Name wi bonoit. Otumua. Ramadona kala numtana lo lukule bonoit. Name wi bonoit. Adawene.

0: De cana is in the yellow.
1: One night.
0: Wagumi?
1: I'm going to go in your vina.
0: You're not gummy. Do you know Gana any movie?
1: Mulugana Latifo from Wazunguza.
0: Wazunguza Kuvi Palatifo.
1: Odere.
0: Tabo. Kambeni, Makani, Afia, Oderwa?
1: Makani Kutana Fiapambuera.
0: Ayani kan manu muzildin
1: bai na da me zero e fami vani kiki
0: mm
1: yoda mutu onda wa dole ne liwa
0: mhm
1: mi o podu kana purta puru o tan gufina bu bu le na mi o vina no da wa manu kusa vi no le vere liwa
0: mhm
1: o tan mu le vere lenge ke sili e ne mazio amala
0: I'm going to go to the house. Weo gama la peno mfuno omwede koti, omwe de muya na muino uko takulo. Iene gama le mfie de maru ni mwa wila, so Latifu sukana muya na muino kuno chumani waputu. Sabu wakani mtu kulela mui barabarani, olo dhile ina uvi, ochuwabo. Agama la, veneva kae ya bure.
1: Para iene, para mio.
0: Mutu wakakene, yeno mule velela, Latifu mule velela, ndo ni kare velela, omu nyengeta mtengu, okulo omu nyengeta kaa mule velela. Ya wilo kuse wa mudhithi, ogamalombe de mwia na mwina, wadere yetu mtengu. Yena gamalodo na male veleliwa, amfuna rumu ele so Latifu kana mwina. Wene uo. Agamalavina Latifu mna ele, drama adikumbile ndevelelo, nga ya adikumbile uwe ndevelelo vina vahadhile uochu wabu na yari. Agamalamura na uu, kamankala magudula napa
1: yele la kala mtu olevel la no olevel la nga nga kwete mulevel olevel le miu
0: aha bai no tamala mkano wati wati ma
1: brigade no tamala ni tambe kwenye radio ni tambe kimulevel na gurra mulugo
0: yamba sabo alu olevel la wili olevel la oduala olevel la okuputa mirimani olevel la oi mwiedha mukwao esile dhuko selie. Akala oe na nye nao. Mie nga di mule velila. Mie vina di funatote dhaga di mwona kalono di le velila. Apa kama no, mkala mwana? Mbwede teretu. Unavo reena. 8791-12-657. 8791-12-657. Omo ne choyande wa waganye dwana wini agwa woga maloru obadia muri maturu ya mwana wenu nangegile we lo vonya buzwa we ya buzwa vugwa vatakwani wapa buzwile wela papa fano budwa ganya rugwe wano budwa ga somfuno do ya ndago iligana na eno fanyelo do talo diloge takwa e inzi we wakala wila mnokala nyaruge obe kankala mbo wono na yoi lampule mbo wono kala gamu buzo wa mwini mwale hey wano ite opa tuwa mchito oitu sete novente nyu doze sechentu de cinquenta sete yo nangana wene u wano ite mwagumi
2: nikana wakene nyu radio
0: nye da mwagumi dino kena ani muluvi
2: izaki wakakene ukunu wa manta
0: izaki duwa nini vina
2: Imagina da mtetu wapatu ile.
0: Ah, mwali unateza lu dai?
2: Si.
0: Baito, bumu dai.
2: Mamio dona nada, mia do bana pana e ile munduni. Onda ile pasaji. Para ile porque ejo ya ile boya imala mirimani.
0: E imala mirimani kimfu dai ga?
2: Nada, nada, nada.
0: Obe, iyo na tuka ni nligena. Lugu da weni. Akala abala ngoda ofuda. Akala wena ayi ngoda ofuda.
2: Mazika enji je ayi lo bengira timirman.
0: Ah?
2: Eh.
0: Eh. Tabo. Bai tom kana matu atima.
2: Obrigado. Vou mula bai dela tu vem.
0: No tagia, no na kana noda. 8791 12 657.

0: Dekana, on fune mou mwa kula, mwa noit?
1: Mwa noit, mwenye.
0: Nikana, penu enyo?
1: Mwenye.
0: Dindo gana nia ni mwili uvi?
1: Mwlo gana mi Ernesto kuna sari nyanyi.
0: Mwlo yela, nada?
1: Nada Ernesto kuna sari nyanyi.
0: Ah, mwlo sari nyanyi. Kani vani mwzelu sari nyanyi?
1: Mwela kuna mkwa godo. Mwela.
0: Non puoi guardare lo qua?
1: No, non guardo lo qua, non puoi diventare un gantero.
0: Ernesto le cuoio, trova. Di cana vi muina, un fune mumacula. Buonanotte.
2: Buonanotte, Manoberto.
0: Oh, so bet, gumi.
2: Okuna nikala perana mabasa ni.
0: Okuna vina kaluku no.
2: Eh.
0: Na afuna to ufudhani wawila, na buno to duno nango jomba. Mujombi.
2: Kadelo le mami ya wala buno to vina ini diko selera.
0: Bai, kambi. Mbrojini
2: ya basa miyo otoponyo miyo ele meda ele miye jeni.
0: Bai, to malo kana gare mubo noa.
2: Ndirigada.
0: Zelu, mwamakani u?
2: Mara fravo alogora na magia ronge e daga sempre mento aya na ngam zam jem ronge mi na am dilge mala bale
0: ah
2: te me ka na me leve sabo lo koni mi medelo
0: ah
2: je no me leve na mara bela ya da ko se gile roma ya ako sileni
0: o ko sileni u di elo ene o du ka boni mfuna o di problemi yo ha
2: o di problemi yo ko sileni bo no ko savi we ya sa kene vina ako sileni
0: eh abasa
2: wala tani na wanavo ele mduni
0: no tamala ni mati watima
2: obrigado
0: yamba
2: yamba
0: kumi na mitala makume la mitano ninja magela to komoni wa mabasi badika jomba mitano ya wila toni fuge michito dikana mchito mwanoiti
3: mwanoiti ebu meo ratian
0: okunu kwa dara toni diloga nani mulipa digani
3: muloga na meza kio matamba
0: zake

0: mulu matamba.
1: Sir.
0: Pangkali yu.
1: Sir.
0: Ayani, kambe niza lugani soza keu?
1: Makanabo. Ni welela agora mas da funa de buza ela Jesus Juan de velela mas capiwe.
0: Opiwa.
1: Agora quelen.
0: Peno.
1: Então mulo bona da funa de velela zile bonge suen. Odo on siri viru omti ya vela mundoni. Yena gazwa un funo mtela o sogoro. Ono dio kadi continuare mas. Agora gamule velela mti ya batakulu. Esangwa.
0: Wana babu mukalulai.
1: Exatamente. Então periferi ante anonge passage de novo a mwinye li yon men. Na mwri mwa gare kakitile zawanyi, ibadigile ati feliz. Porque digam do ma basa anwaga, nga maga barigo buwela. Yola ya, mwando go wala batakulu, apano kanke sange sile. O ma basa anwaga kadigala baderetu. Então periferi di mnonge le passage e ye.
0: No tamarani, omati watima, mvurana kama basi. 8791-12657, anamudi. Anamudi, iyo ni intamagelo komuni. Yawila nifugi dipano iskani. Buanoit.
2: Buanoit.
0: Mwagumi.
2: Madam
0: Gumi, Linogan animal movie.
2: Logan Miazimar Kunozara, a rare Varapo Supin.
0: Ah, Azimari. Ayani, New Oko Azalala, Mnazelwan.
2: They don't get Jomeral and Nona Muzai. Taom Bava on Duawia said this is all. In Munya Son, Lola Mira, and in that day.
0: Agora
2: gene vino viti biokule kulu bana mezi magumani makani akasanye biokule onongela suntu ya onongela ko magarafa ya yovi enero buti wa vidinovu ko bila ajile inongile akwesa rukumsa rubu era dinovu baba mbavene kala kom
0: no tamana numa tiwa tima
2: egad
0: yi 8791-12657. Omar ya peno na karani. Onda uvi. Peno. Oduka. Otanywa. Buanoit.
2: Buanoit, buanoit.
0: Mwagumi.
2: Peniyo.
0: Iyo nagumi. Dindo ganani muluvi.
2: Ya. Yeah. Yeah. Yo tuwa gima givali maji. Tuma sena. No, so, podi falale.
0: Ah, fale sena.
2: Dabo. Manubeto nikasimu.
0: Nini?
2: Ansi toki makivali maiso de morumbara.
0: Longa chisena.
2: Ndikuva ja teva vinafunika. Munu ya pili gwanda pili ya tamada. Mava ne? Ya memo imo mutentari mukonsigiri kinango cha dagwanda cha gwanda mazipe vinafunika. Ndakudipianovu. Pepi naunga pianka zipire tan pepi jape amara ngazano pa nyumba. Pida kite ipire ngabe jitika pa banja ne pa ngono ngabe
0: katokoza
2: mava
0: na mava obrigado
2: obrigado
0: e da bolo di tindi wayo bye anamuzi. Nona nga makana pa maski yo ilo yedela oyedela the logiwa mwinya pa no owiwa akano imfuno wala wene mundu ni banudi ape ino bwano iti didina ani muluvi
3: ili wamanta
0: nzana nenyu
3: bebe
0: Mpuna mte zelu?
3: Te.
0: Katia ni zelu ini?
3: Mkwaga akani kuraji. Mwazi ya nampo mtia nani?
0: Mpuna mtia?
3: Nani.
0: Bye. Na utamalan? Mati watima?
3: Everdad.
0: Yeah, makani. Mie nunanga ofitha vile difuga michito. Makani babu weni apaduile. Mwinya uwiwa zelu iso. Mwinya apanumalu sakulavo yofwa nyila wedana. Mweni mutu di mutu kantu wa zelu. Kantu wa zelu. Yae, esi divai weye, nesi lethae, onelo sekesira aga malabapu ravo yofa nyila weda na apa dikose dha avi. Dipangi wechile. Tho bindi isi digavuganya, difonye vodila moda yofa nyila weda na. Sabwa iyo, nikalinga anamu onampira, mpule mutando ni mwampira. Zinkosi wa mwampira ni yoka ni mwodho kosa. Iyo nona baiba ni goba mada, ndole kuvada dhaila gavu ni chabula iyo luta kulu kanao dhe iyo nimba ya zelu iyo nolimpule mkampu mwa mpule mtandu ni mwa basa kula mkalogani penu na nyalogani mfune uvada bolejo ya wea voliche uvi kulu balizani iyo ni mwenya onosakura chivi yofanyela mweni enloga miyo Mwiwe deretu. Endo gamiyo. Chawi. Ofanya takwa eji leina. Weo ime lapa. Omfuno voloe mutakwa nimpu. Omfuno sakule takwa gani yovoloa. Buganga na takwe chile. Yona weo ila difuna di voloe. Mutakwa nimpule. Oni muona nyarugombu dwa mwini male furi bagata maga. Mbe takwe jina kunafuno voloa. Onfuno voloa tako gani? Ejile budu ile nyaruge mtengunubu elole budu ile domaria. Obe, onfanya ilo voloa takwe jina tu voloa gaweo eimoni muweo bagabudu wa mnyarugwe. Mugada kulecho. Mwinya. Muliba makanaba. Onosa kula vodila. Yowedana. Akalomfuna voloe takwejile buduile nyarugwe mwoni ye bagabuduwa bagadwa. Obwe lagapo nonanga domaria. Agamfanya mwina. Dry. Akalomfuna tagie takweji. Eina volo agie. Peeno podo utha kukala mnyarugwe. Obe kamo. Akalomfuna aroma tagie. Oku takwe jiso inayo na gayene bagabuduwa mwinama. Onsakula diyeni. Bye. Mio tototo. Makana gomile. Veneva. Nali hundimani mabasa ba. Zelu kingona nubamuwa. Okusogoro vina mnilofuru wana vina tadeli.
4: Radio Msambike Zambezia. Zinharos.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyu wa numuna halo waliliwa.
1: Nyu yaka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, dehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyu.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama. Nave mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasawu.
0: Nrasawu?
2: Ntuatana hinkale la ya omureli ya mwana kuwa.
0: Ntuwa wawi miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyo hamunachuna mwarinyo la.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Vanonta. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevele velo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uleso sivasiva shani ikani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto mu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kalai yene mukuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari matapa kinera kakinapi amunata dentiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yawi chana yo yaka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wapa ni hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini haa kumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonje larea, oviha mamarupo, orehere pamene, evinyaku kunele wihika yoi kulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chakwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto. Oterekeliwene ni makato bakambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe ila wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku uchapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale ocha kayo siva siva shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparapwa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mokaleo mureche leni osivelasha okalawasha ni ochunanasha.
4: Maisabo,
5: maisvida.
4: Itanto amu.
5: Maisvida,
4: maisabo,
5: maisvida.
6: Radio Mozambique, Zambézia.

okukuibao wa nameba dijardilis foto bumsoro wajibu eli vatadwa nga mavuru wanela iyo vativeni nga mzuli nyo dijardilis na jibu okose foyo masaka wali vadit mbwenu vano dimobe nameba kustansi ili ya jivaran manangata magila mwuzi wa ufuga vipano the nga mwaziwe the iyo marumo thigia kwa na dende dende mizi di kumina mili mtengu varva matiu bafuna iyo ufuga vipano isi.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Kup, kup, kup. Male, mukeratiwa. Kelo ya leni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntotana hinkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntua uwi miva kamulopana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Mwyeso sivasiva shani ikani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kalaiye ne mukuzinya wa muna no. Eho pela yo te posivasha. Me pari pari matapa kinera ka kinapi amuna ta dentiala. Kini kina mape ato ni kuna yaka nari mukucho muto kwene. Kena yo ichana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya, inakala ihopa, mwanakunari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku, nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doronu o musika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipe haikumi. Sampora. Ayu, terekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeliwene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chakwene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyu makanto. Oterekeliwene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale yocha kayosi basiba shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Paisapo, paisvida,
5: itanto amor.
4: Paisvida, paisapo, paisvida.
6: Rádio Moçambique,